Malu kran na isira, kamutot palihohaw na imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway miut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento ha tene no matene kenyan. Tiap malu kran na isira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulu hari damen.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

lirik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.